0: mwalo haniwa.
1: No kana ni pamba vakita mpaka kani mpape liwa vihile na ni pamba no.
0: Kani mpange machine no pangeliwa kani nluo nawe.
1: Ahe.
0: Ni kani mpape liwa.
1: Ayo kani mpape liwa.
0: Ni kana hii hao pangi. Ayo. We wakusha wini tikilele mithala.
1: Ahe.
0: Matatani mwona ukala marusa.
1: Mpaka tutatu wa marusa.
0: Nene sene. Mwela
1: matatani.
0: Tele ntenerua ni pamba.
1: Ahe.
0: Na ni penye ni puro ni hipape liwa yao.
1: Ayo.
0: Maji uitayo.
1: Uitayo.
0: Elami na watakanti.
1: Elami na watakanti.
0: Ya kama holomo
1: ayo
0: nipahi
1: nipahi
0: nipahi
1: nipamba nini na
0: ni nkelo nipamba ni wenno
1: ahe.
0: Wenno nipahi ni nonno
1: ahe.
0: No kwenye yole to wo hipapeli wole
1: ayo
0: mwakala wo nyamurawa
1: ahe.
0: Wo hilo kalokene
1: ahe.
0: Neva masi nipahi na ya nonno kani wa nipamba uvava
1: vakine hata mtu mpaka kumula mumu kwawe
0: tende sene
1: takima nipahi na
0: yenwe takima nipahi na yenwe mungi kitikile litwake lela va
1: ahe.
0: Mwalowe yo
1: mwalola
0: nakelo kuhole
1: ayo
0: nikwili kwiti
1: nikwili kwichi
0: oturayo
1: ahe
0: va
1: ahe
0: ekai kai
1: nanto nikwili kwichi
0: nikwili kwiti
1: ninkaraka nini mpaka no poto hapo bo
0: nene no kala mahonga
1: ayo
0: ukala nikwili kwiti na mahonga
1: ayo
0: mwahao tikilela na mwana ale ikani kai yuma yuma sawe
1: maluku
0: walo hisamareliwa
1: ayo
0: hiko sopiwa ine ruaya amamwe ngakiva nikwili kwiti no vavao
1: naka shpara ndakiva nikwili kwiti nano
0: nene neta na shitiana mwahao tikilela se sanyi sinyesi
1: maponda
0: mbonda
1: ishwari
0: ishwari yaya yola nikwili kwiti neta utiana ni nono
1: mpaka tiene ya tunakuni kira kwele hii anata amashi
0: mpaka nene la shati ya nola nikwili kwiti na
1: no mwalo yola nikwili kwiti
0: nikwili kwiti na
1: anonjela.

0: Ahe. Ina
1: khala munye wela bakhanini.
0: Ayo.
1: Ine rwanka kukuleleni bakhanini.
0: So.
2: Movimento secessionista.
1: Uma ntipa le, ni mwele kediwa.
0: Ayo. Sopola
1: mtaponi mmo
0: ayo
1: yala msopala la
0: napakarulola
1: nimphenya mtaponi
0: yola mtaponi
1: ahe anti pale napenya humwe mmo
0: o khona tsona musoro
1: na musoro
0: ayo
1: yola tona musoro la
0: uno
1: lika na sinto ko yola na siwolola yola na musoro la yate lento yala kwa dani pulo mphenyawe
0: ayo
1: na musoro li vavao
0: na

sa vaja ri she di jus pamasku mongke di pambosa na kata tu munda ja sin koras pata che kulungwa munota onje shinga ko adi kulwala na kumanyisia ya kuti masiko gawe je nkutende kwa lelo jino ni program ja kuji

0: Kwa kwa mbale kwa pa, shkwa nga shkwa mbili ya bea. Tesa hara shini 37 minutos na ujetu.
1: Radio Musambiki, na angolo mjema wa IDC, akono kubangu yetu, kumusambiki.